tamore na wurunyo na yerewo na wulin kera bulungiri ya duya wela okakweme na tuno bulungiri duya kiri akakweme na tuno nyanandito nangenunsa nakwa henaya nikale yake na preka sinimbu na yalla.